0: Eo kāla ia koptua piu ge ngat, ki nā huwina ki lo kāla bin. O lākun. Tu sasaungi tūk, o kāla sema ia koptua galua, tu sasaungi mat maana. Kina kia, kina ubi kia na ki lo kāla lutin. E, tu sasaungi tūk api umat, te o kāla kala kanyang niya kuti tubalo kaya mana pati ako ay kuta kiti mawala yo ka kinawin na kilo kala ba
1: awang
0: nga ibin
1: wala siya siya intapatis

Na kulung miut pekati orang ay disake nak tasi. Tapi mampu vali miut tusuk sauni alam memata utang apa utang mereka tu kalau kat sini kau sing ngosutuk karena kerja kerja sini kau langgeri wata sini nunami kerja nan apa ngokata manilak. Tama sa mga kanyara niya sinunik umatawa ko si magkawala makakatakwi sunani o at tiga ka mga atal at tanangi tumikan na kulugit 1-888-896-4135 ang makalong nito kala ko si 979-6151 mga napibaliyo tusak sa okay ng nalang may mata utagal nalang may

0: nalaw hatalaw si mama no pero juga mataw awlak si mateo kita familia ko kani panik ko kata kana matay na kita mo aw summer camp diak si matak pa juju ko awlak si magyak ikaw malawa si ukatan kada si ukatay na upapatuda buo palawak si makan nila ako matakalawa ka at least one more time. Ating aula singin ako. Ay mam hitirikta tilugo hitira nukay na tilugo pabisa sa hatalok si mam isa ka mataw tutugo natsi weme itungan ulung wanga uksum eme ili uksum nga taw tutugo hitiring wakasum itunga. Amalo Uy kanila sumayin na may uy gata at ha duma awlak si Mazeo hatta dugwala wakto buta upit ni Gerto but kinyong nga ni Mako at itpanlay tutuko kada na raw hatta dututa utaman na upaya na raw hatta sito but nanuli ala ulit ma awlak si Makan na kaya iba akaw Iksi na kalalat do, tinitilu tawar, you know, nanam, kingak mili, nanam ulitalo hatang ma, bit ma, than before. But anyways, katalawa hata di pamitaw, hopefully, hati, may biakago mako, umayak, hatakayak mo, itinito nga, nangyayaw kakata ka ma. And upigida ka, panikan lako ka, ay paki, mangay, halumi, kingak no, umayak tulak do. Atuin na ako palera ng umiyan ay pangata. Sulita marito. Baring kasi lakto atuin na ako. Ilaw ko matuin na katakto. Thank you, Lizzie.
1: Ilay bilo. Kaya na may kasi yung kala katara. Bilo lang katara na rebuti.
0: Ipilo. Ilikilo. Taman na to. Bye.
1: Bye. Ilak. Ate o kala katara pinakong make. Mana sila doon pipuli ito sa Sony. Alam may mata. Utang migot kaluna dito kain ng nilip miyugot kala kata dito na kuminani tuwin na lang kaluwag dito ko ate may tako ilak utang ilang amigat sila doon pibalito sa solo dito itong kasutiyat minakasih.

In du kan nak her sine kun in wet anak her sego so tai sa sego sa ke hen a kohte a sin si si Mary Ann Williams siri ti a yuna ke hen a sa kun te te masiga. In du ye nene wo ku ti he a ke hen a kohte ga. Ti te Venezuela kuri ti le ku te si ko he ne wishu. La earthquake ki ti mula ke te I ku I kan nak he ha kucha. I gachine se la kono o hai so one kahuna ta I kani nake earthquake go he ha jacketi. In ta tite le si, in tite tuta kwa Prime Minister Mark Carney si ka tuta ki na saite si ka gusa na saiti ga hati. I earthquake le kachin tene ke lelak ono o zanti ono zanti in tlan in te. Gusa ata si tene nake lak ono o si ya yune ta ea yungu hea si kukani tarik ita I I go ta denke ata di I sik I ga na ke la kono o sone ke ti. I in ta ku si ko la ku ti si ti tre si a yuna I ran in a diaspora kuri ti le I Canada so ku ke in ta so ti tre si I te ran ko he wai ko he te he la ku ta hat ke ti. Ka te ku I ran in ko ga tari ti no I si ka ke ti ti te ara wale I si I tari ti Iran he tehe tehe ala kuta kani ki ti hati. Kani I wo e we kwe hati. In tak I si Canada si 2012 kuye I ya gohe gore gohe ala keta kani de tate kukinda 2012 ku. In tak di tere go so Mark Carney le kati I si kani wo kal kani wo go zaitan tale hati. In ta tihtere kale, in ta tihtere si I gu tion te gu si, kwa tihtere tene si 2024 I ku I ya te se ku tani hui ki ti le I on pi si ku te. In esa tihtere si I si ti tin te kare te wo gu teo so tihtere ti tin e hasa le hati. I e kwa tina ki ku I si gu kin te, I si Vitali Stefanski hiri ti si I ku e kwa ti ku kinte le ka ki ti ti tin le ka ti ki ti. Ti tin ti tse ku tla gorbe tse ku inde be ex-wife tla ni hwe hati. I si I one I tari ti no. I ti shin tan so kai tse ku ti a yune be ke kwa ku sin le go sa yune ni be li shar ki ki a tele so ki ti. I si ti shin tan so kai tse ki ti I ku e be li shar wa tona. In le tihtere Stefanski le kate I si tihtere I kwa tingu su kare si le hati. In ta tihtere si ti ting kare te wogo te ti persona I tinga. I persona I ti ku kati tihtere si ti bitsi ku hin le le. I si ti ting kare te gani ka hati. Bili shari I te gani ka hati. In ku su I ya ni ka ta hon I kake yara ka li shari ki kon su. Ka yara ka ki ti le. I le ti tin si ka dati ati. I si tega ni katla hon ti tin kare li shai I kuzo ka tere hui hati. I gare hin kwe hin yoko on kain ta tere hui ante hati. Hati ti tin e kati. Kuzo dihte Montreal in Dusen si dihte le si a yune I le ke te si dihte le si a yune I incel ideology ki ti wogo kinte. I si a yune I satsung ere si ayun tene ke si I si tene ke

Tsikhu khetsekhere wunekiti. Ia yun tsikhu khetsekhere wuneka yun I tsatsun kya yun ku kelehle yungo. I si kwa tsong I kautele kiti a yat. I ga tsikhu khetse kehti kiti. I eta tsune toku I tihtere si Montreal I tenele. I si ya I reik e ku reik kohti kani ngu hik eki hiti le. I si tihtere si I si tenele. I reik e le. I si tsikhu tsare wente hati. I tsikhu tsare wente eki hiti I tena. In ta ku si kola si intiu si ayuna intiu Prime Minister Mark Carney si yone 24 sa security. La tihtere I inti kui e me kui e ia I kongo ole I si tihtere la ami Prime Minister in lida I kui na keitiam da la. I room ki di gachin tau no son lai kanete. I room ku si ki di. I da tihtere si ayuna 1951 goes so 2015 goes so ya yuna army prime minister hin lead ku ina kete on tala kanta klu ti ter 2022 ku ye I si ku ta kara wa ku ta kinchu I si in that in to si I tari tino I tari tino klian kani a yung ku ye te kiti da Pekaren tenga nesokun tele kiti da te ku ta kiren. La tosa kinda in ta titre si ayuna in ta kella ga yo go te ga kiti ko so titre si ga chine ten son pal se son pal le ka su hin yo cha kiti hone no son la sa sa kara ko ko so I si one I US ko la I Canadian dollar le cho ten son pal le ka chin la te ono sen kanete om te le In tu kanet a jak kanti kante kulu I meko so I gasin I tari tino. Lati ondo ting sen kanet ekiti. I si titere si ayuna di I tene son pale hin yu a jak kiti woku kite. Ta titere si yenene woku ti hea kena kuhita. In tu si in tu sen si yone tulit also I kwati de Frank Andrew tene he kotega yone I tsotan ke keli leko so I la take na ke tole I tulit a take I ta I woko te ga ko so I sa tu te ki ti ko so te na wa tsene kani a yune I wo a hita ki I si I woko te ga ku si ko na ke se o tani ko so ta sa se ko ki ni ta te te le ne ko so jo ma te si I I hinde ko so pi ku ti wo tse kwe ga Kuzo na kia se o tani te tuta ko ku tihe a kehe na kohtega. Kuzo indiu sanya tata kun te hua kehe kohtega. Kuzo ye ku ti ahta kola hua kehe kohtega. Kuzo I shi a kana ku yigata indiu si Bob Seger a kahi chinga.